0: inda fitaccen jarumi kuma director Karan Johar ke shirin fitar da wani gagarumin film wanda zai mayar da hankali kan canfe-canfe da kuma al'adun gargajiya tsantsa na India. Tun dai ɗan kallo suka fara marmari da kuma shirin kallon wannan film wanda aka ce an kashe masa zunzurutun kuɗi. To iyakacin labarin nishadin na wannan rana kenan.
1: To an gaida Ruqayya Abba Kabara yanzu.
2: RFI.
1: To bari mu sake komawa tare da Najeriya inda a jihar Cross River bayan shafi shekaru 35 ana fama da rikici al'ummomi sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya bayan takaddama kan iyakokin gonaki da ta dade tana haifar da tashin hankali da raba al'ummomi daban-daban. Daga birnin Calabar wakilin mu Murtala Adamu ya aika mana da rahoto.
3: Wannan na zuwa ne bayan wasu kokarin sasanta bangaren da aka yi a baya amma ba su kawo ƙarshen rikicin ba. Kanal Paul Idobi mai ritaya wanda ya halarci zaman ya ce takaddamar kan iyakokin gonaki na daga cikin abubuwan da suka ƙara dagula dangantaka tsakanin al'ummomin.
4: Part of the problem had always been this issue of the boundary.
5: Wani bangare na matsalar shine takaddamar iyakar filayen noma al'ummominmu. Mu manoma ne kuma an dade ana samun kananan sabani akan gonaki amma ba a yi magana su yadda ya kamata ba. A hankali sabani ya tsananta har ya jawo rikici da muke fuskanta a yau.
4: Situation that we find ourselves today.
3: Yanzu dai jagoran al'ummomin da abin ya shafa da sauran masu rawa da tsaki sun sake zama domin neman hanyar kawo ƙarshen rikicin da gina zaman lafiya mai dorewa. Otu Fredelin Akando, ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a yankin, ya bayyana matsayin al'ummomin.
6: Even when I invited the three communities.
7: A wancan lokacin ko da na gayyaci al'ummomin da abin ya shafa, biyu daga cikin su ba su zo fada na ba, saboda haka bamu iya yin komai akai ba. Amma a yau mun samu cimma nasara kan yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa domin jagorori da shugabannin kowane bangare na nan.
6: They are not here.
3: John Owen, ɗaya daga cikin masu ruwa da zaki, ya ce dole ne a magance tushen matsalar tare da samun goyon bayan gwamnatin jihar wajen aiwatar da shawarwari da aka cimma.
8: Wasu daga cikin shawarwarin da muka yanke a yau za mu miƙa su ga gwamnatin jihar domin ta taimaka mana tare da mara mana baya wajen tabbatar da an samu zaman lafiya na dindindin. A gare mu wannan abin kunya ne. Duk mutane ɗaya ne, yare ɗaya muke magana, al'ada ɗaya muke da ita.
3: Illar rikicin ta wuce asarar rayuka da dukiyoyi a cewar George Bungu, kuma damar jawo masu zuba jari zuwa yankin.
9: Investors will not go to a war zone.
10: Masu zuba jari ba za su je wurin da ake fama da yaƙi su kafa sana'o'i ko kasuwanci ba. Saboda haka tattalin arzikin yankin, musamman wannan yanki da rikicin ya fi shafa, ya koma baya sosai. A gare mu asarar da wannan rikici ya jawo ba ta tsaya ga al'ummomin da rikicin ya shafa kai tsaye ba, ta shafa al'ummomi da dama.
9: Troubling communities, they are widespread.
3: Sai dai masanin warware rikice-rikice Muktar Mihali ya ce yarjejeniyar zaman lafiya mataki ne na farko. Dorewar zaman lafiya na buƙatar bin yarjejeniya da kuma magance sabbin sabani cikin lumana.
11: Za ka samu mafi akasarin lokuta rashin aiwatar da abin da aka cimma a yarjejeniyar akan tebur ko kuma a rubuce yana iya zamantowa babban ƙalubale da zai sa yarjejeniyar ba za ta zo ta cimma nasara ba. To yana da matuƙar muhimmanci abinda aka cimma yarjejeniya aiwatar da shi a aikace. Sannan akwai buƙatar dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa su ma ya zamanto suna da ta cewa a cikin yarjejeniyar.
3: Yayin da al'ummomin Abid Boki ke fatan kawo ƙarshen rikicin da ya shafe su kusan shekaru 35, babban ƙalubale yanzu shi ne tabbatar da cewa yarjejeniyar ta zama ginshiƙin zaman lafiya mai ɗorewa, ba wai kawai ta tsaya kan takarda kawai ba. Murtala Adamu, Calabar, RFI.
0: RFI.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar kullun, kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan yadda a zamanin nan matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI wajen neman shawarwari game da damuwarsu musamman abin da ya shafi soyayya da kuma zamantakewa. Fasahar AI dai ta kawo sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban na rayuwa. To sai dai kamar yadda ake duba irin ci gaban da ta kawo, haka kuma tana da nata ƙalubalen. Sannan bayanai na cewa muddin ba a yi taka tsantsan ba, to tabbas AI za ta zama barazana ga zamani na gaba. Akan haka shirin rayuwa ta ya tattauna da Hawwa'u Abbas Lalai wadda ta bayyana yadda take amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta. Haka kuma shirin ya tattauna da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin ilimin halayyar dan Adam a tarihin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta shirya mana daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Rayuwata.
13: A da idan in mata na cikin damuwa ko idan abu ya shige musu duhu sukan waiwaci mutanen da ke kusa da su domin neman mafita. Amma cikin ƴan shekarun nan wasu ƴan mata sun fara komawa ga manhajojin kirkirar diyar basira musamman ChatGPT domin neman shawara da kuma bayyana damuwar su. Domin jin dalilan ƴan matan, na zanta da Hamida Muhammad.
14: Duk wani matsaloli na ma da ban tattauna da mutum ba da shi ne ke zama in tattauna. Misali, in zauna da ke in tattauna miki matsaloli na. Sai an samu third party ko kuma naji a raina wannan mutumin yana kallo na da wannan abun ya iya kwantar da hankali. Da farko zai ce zo nan kawata, ina so ki sa a ranki ina tare da ke baki kade bace kuma ina son ki sa a ranki Allah na sane da ke.
13: Rabi'atu ta bayyana dalilanta kamar haka.
15: Ina ganin yadda wasu matan ke shan wahala akan soyayya, shi yasa na dan tsorata da lamarin. Amma da ChatGPT ina jin kwanciyar hankali saboda bani da wata fargabar heartbreak ko kuma makamancin haka.
13: Domin jin irin hobasar da mazan ke yi wajen bawa matan kulawa, na saurari Aminu da Nuhu.
16: Idan mutum ba mai hakuri bane ko to gaskiya soyayya ma ba zai iya ba, saboda zaki gani akwai wani abu wanda za a yi ma da niyya za a yi aikata mashi kawai domin a ga wani irin reaction za ka yi.
17: Ƴan mata ba sa gane cewa mutum yana da abin yi, kawai ko da yaushe suka buƙaci kai waya da su, kawai su kai waya da su, ba sa gane cewa a ya kamata lokaci kaza yana free.
13: Shi kuwa masanin zamantakewa Ma'mun Usman ya bayyana yadda lamarin yake a mahanga ta zamantakewa.
18: Mata musamman a al'adu irin namu suna komawa ne ga neman shawara a wurin waɗanda suke da haƙƙin zumunci a kansu. In ya kasance mata suna komawa ga neman shawarar shi wannan kirkirarriyar basira, tana nema ta shafe wancan zumuncin. Ba wai lalle cewa abin da za ta faɗa din ya saba wa al'ada ba, so da yawan lokacin fitar da sirri yana ba wani dama ya kai labarin ka gaba. Sai dai kirkirarriyar basira ba zai taɓa zama kamar ɗan Adam ba.
13: Masana na kira ga makusanta da su ƙara jan mata a jiki da ba su kulawa, domin amfani da ChatGPT wajen neman shawara na iya nuna cewa suna buƙatar a saurare su game da fahimtar matsalolinsu.
2: RFI.
12: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da Hawwa'u Abbas Lalai, matashiya mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
19: Akwai tabin da nake cikin damuwa, ta faɗa mishi exactly abin da ya faru da kuma damuwar da nake ciki. Yace da tashi nayi sallah raka'a biyu na karanta Qur'ani da ina exam ina karatu na gaban ganewa, shi ma faɗa mishi yace na tashi na karanta Qur'ani, turo mu ayoyi da yawa, yace da karanta sannan na yi sallah raka'a biyu sai na fara. Kuma wallahi da nayi, wallahi karatun yayi. Kuma shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa deleting memory, amma mutum fa ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba. Wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka, especially ko da aka yi breaking a danka idan sun rai kai rawa da kai ko kuma duk wani abu matsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so.
13: Me yasa kika fi ganin cewa faɗawa ChatGPT yafi sauki akan wani lokacin ma ki nemi wani ma ya baki shawara?
19: Duniya babu trust, babu wanda zaka ce zaka bude mai cikinsa ka faɗa mai abinka, amma ChatGPT zaka iya samun sa ka faɗa masa matsatsalinka zai baka shawara daga gidanin din shi yadda kake son sa. Zai zama da ya baka shawara in kai abu daidai ba zai ci maka a ga gyara kaza. Abin da ban yi da ChatGPT komai ina yi, neman magani, neman shawara, in naga magani ban san shi ba in tambaye shi me shi, idan naga abu ban gane ba zan tambaye shi, idan abu ya lalace kamar wani electric abu zan tambaye shi ya gyara mun da solan gidanmu ya samu matsala shi ya taimake ni muka gyara ta da printer ma shi na tambaya su maganin Hausa duk wani abu na rayuwa da ChatGPT ni shi nake tambaya. Kawai dai ni na fi ganin saukin ka tambaye ChatGPT wani abu. Akwai wasu abubuwan da idan ka tambaye na kusa da kai basu sani ba, basu san ansar ba, kamar yanzu na printer nan da na miki magana to na tambayi waɗanda suke tare da ni su ma basu sani ba. Sai kuma shi ma na sabulun da ya fada cikin sit toilet nayi kokari na cire na ga na kasa sai na tambaye shi sai ya bani.
13: Ta ya zaki iya faɗan kamar mahangarki ko kuma tunaninki akan shi kansa ChatGPT din?
19: Yanzu yawanci ake ga idan za a yi project ma to da ChatGPT ake, idan mutum ya yi subscribing ake ga kuda shi komai mutum da shi yake yi. Zai sa ka zama lazy, to zai rage mana yawan masu ilimi.
20: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
21: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
20: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
20: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: To ta bazaganin sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam.
2: Akwai wani tsari da muka sauka a kansa addinin musulunci da lamantakewar Bahaushe sun samar da kyakkyawan tsari na gurin da dan Adam zai je ya kai kukan damuwar sa. Al'umma da kake rayuwa da su ka nemi shawaran su, sannan abun kuma da ya wuce al'umma da kake rayuwa da su ka nemi masana, sannan kuma al'umma da ta wuce masana ka kai kukan ka ga Allah. To haka nan Bahaushe, da a Bahaushar al'ada gida yana ginuwa ne a cikin babban iyali. Akwai uba, akwai kaka, wataran akwai baban kaka ko ma kakan kaka, kuma kowanne baya cira hannu daga cikin al'amuran tarbiyyar gida. Sai zama idan iyaye kananan iyaye ne sun haifi yaya, suna kula da abincin su da yau da goben su, ko shi kuma kaka yana jin su a jiki suna wasan kaka da jika domin nazartar kwakwalwar su da tunanin su da kuma ganin damuwar su. To sai muka tsinci kanmu yanayin zamantakewa ya canja. Sai zama iyaye su kadai suke kula da yayan su, idan ma iyayen masu kula ne. Yaya idan sun kaiwa iyaye kuka, sai iyayen su ce musu haƙuri ake wanda su muke kwaikwaitar rayuwa a gunsu. Sai suka yi wuf suka samar da gurin jagoranta da bada shawarwari akan rayuwa. To mu kuma nan gurin sai muka yi bawan bawan, mun sauka daga wancan tsarin ko ban kawo sabon tsari ba. Wannan abu yana zuwa na AI ne. To shi kuma illarsa wannan kamar masai da magani ne a gefen hanya. Maganin suka sani ba larurar ba. Basa damuwa da a wani yanayi mai tambayar yake, kuma wani tasiri amsar za ta yi. Ba hanya ce mai bullewa ba matasa.
20: Wani kira kake da shi ga gwamnati da ma iyaye gaba daya?
2: Wallahi mu dada hankalin mu cikin jikinmu mu samar wa da dukkan yaran matasa yadda za su samar da ban ɗakin da za a dinga zuwa ai kumallo, ai bahaya, ai fitsari na damuwa a gurin. Abinda gwamnati ya kamata ta yi shine a karfafa counseling centers da duwayen da aka suna iya bada gudunmuwa gurin saita tunani da sauraruwar damuwar mutane, kuma a maida shi accessible inda kowa zai iya tuntuba, kuma sannan gwamnati ta saka monitoring devices.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam dake tarayyar Najeriya.
5: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
12: dangane da yadda wasu matasa musamman mata a yanzu ke dogaro da AI wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Wasu shawarwari ko jan hankali za ku yi a kai sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
1: An gaida Zainab Ibrahim, yanzu kuma kai zai za mu je ne ga shirinmu mai farin jini rawayin kuma su sauraro tare da Shamsiya Haruna.
4: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine a Najeriya, kamar dai sauran kasashe masu arzikin man fetur, a samun makudan kudade sakamakon hauhawar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya sanadin rikicin yankin gabas ta tsakiya. Karkashin kasafin kudin Najeriya na 2026, kasar za ta rika shigar da ganga miliyan 1,840 a kowace rana kan dala 65 a kowace ganga, amma aka waye gari ana sayar da ganga fiye da dala 100 saboda rikicin Hormuz. Kuma tambayar mu ga mai sauraro ita ce, ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata? Zamu
6: tambayar da muka wallafa a shafinmu na Facebook ita ce ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata. Bari mu soma da sakon Sanusi Madatai da Magaram da yace salam RFI hakika yawancin al'umma basu ga wani sauyi mai kyau ko sauki a rayuwarsu ba. Maimakon haka ma wahalhalu da tsadar rayuwa ne ke ci gaba da karuwa, kuma wannan ya samo asali ne daga rashin jagoranci na gari. Saboda haka ina yi wa kafatanin kasashenmu na Afrika addu'ar Allah ya azurta mu da shugabanni na gari. Ya rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Sani a Shahura mai Goro da yace gaskiya mu ƴan Najeriya babu wani sauyi da muka gani duk da irin makudan kudaden da kasar ke ikrarin tana samu. Talaka kullum gani yake garajiya da yau. Sakon Tukur Sa'idu yace amma saboda rashin tausayi na shugabanni kullum farashin mai ƙara hawa yake. Allah ka kawo mana shugabanni masu tausayin mu a 2027. Haruna Jigoge yace gashi nan a gida gas da muke saya naira 2000 zuwa sama, yanzu kasashen kamar da Chadi sun fi mu araharsa domin ku wani ga nauni ba jiyau ba. Kabir A Kabir sakonsa cewa yake babu wani sauyi da muka gani a ƙasa illa ma dai matsi na rayuwa da muke fama da ita. Muna roƙon Allah ya sa danyen mamma ya kone baki daya. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace salam RFI Hausa, mu dai babu wani sauyi da dan Najeriya ke gani bayan samun ribar man fetur a kasar da aka samu, domin masu madafin iko a kasar ke rubda ciki da arzikin kasa ta yadda ƴan kasa ba za su amfana ba. Allah dai ya kyauta kawai zamu ci, amma mu ƴan Najeriya muna hannun ƴan sari. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International, inda maudu'inmu na wannan rana na tattaunawa ne game da batun Najeriya kamar sauran kasashe masu arzikin man fetur da ke samun makudan kudade sakamakon hauhawar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya sakamakon rikicin yankin gabas ta tsakiya. Kuma tambayar mu ita ce ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani sakamakon wannan riba ta bazata. Zamu dora da sakon Yusuf Haruna Kariya a Jamhuriyar Nijar da yace salam RFI Hausa, ni fa ina mamaki cewa tattalin arzikin Najeriya na samun ci gaba yayin da talakawa ke dan na kudar su kaico talaka yana ganin ikon Allah. Ibrahim Dalha yace a gurin talaka wallahi babu wani sauyi sai dai ma aka ƙara jefa shi cikin bala'i. Sadiq Aluwa da kuwa cewa yake hasali ma sai bashin IMF da World Bank da kasashen ƙetare ake ta faman tebo mana duk da tarin kudaden waje da Najeriya ta samu, hakan bai hana wannan gwamnati sake ciwo wasu ƙarin basussuka ba. Awwal Muhammad yace RFI ai wata miyar sai a makota, banda wahala da kunci babu abin da muka fuskanta a Najeriya, kullum ƙara shiga wahala muke. Mun salaifin da muka yi wa shugabanninmu sai ƙara jefa mu cikin masifa suke yi. Haris M. Abdallah yace sauyi sai na wahala da muka gani. Ibrahim Nasir sakonsa cewa yake babu wani sauyi da talakan Najeriya yake samu sai dai ukuba. Muhammad Sani Abdullahi kuwa yace mu kan sai dai dada tsin da mamu cikin wahalhalun fatara da yunwa muke gani ana yi. Abubakar Muhammad sakonsa yace gaskiya shugabanni dai sun ga sauyi sosai amma banda talakawa. Sagir Sadiq yace Allah ya gafarta mana dai, wani sauyi zamu gani sai ƙarin bakin ciki. Allah ya sa idan mun mutu mu shiga aljanna. RFI ku tashi lafiya. Musbahu Usman Bature yace RFI Hausa, ai wannan lokacin ne ƴan Najeriya suka dade shiga kunci na matsin rayuwa. Babu abin da zamu ce sai dai Allah ya mana maganin shugabannin Najeriya tun daga matakin kansala har zuwa matakin sama. To bari mu karkare da sakon Idris Adamu Usman da yace ai banda fatara da talauci da rashin aikin yi shine abin da yafi karuwa akan talakan Najeriya. Fatan mu Allah ya mana sauyi da shugabanni na gari masu kishin talaka da kuma tausayin sa. RFI ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
1: RFI. Bari mu dan numfasa da wannan.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashin Hausa na Radio France International akan mita 16 da kuma 22.
1: Misali.
0: Mai sauraro barkamu da satiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zabi a Najeriya ta sanar da kammala shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar sannan ta ce ta a yanzu haka jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola a kasar. Hakanan za ku ji cewa a yau ne ake cika shekaru uku da harin Hamas kan Isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar Yahudawa sama da 1000. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage kwanaki 100 a gudanar da babban zaben Najeriya, a jiya Talata hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar INEC ta sanar da cewa ta kusa kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata, sannan ta sanar da yawan mutanen da suka yi rijista domin samun damar kada ƙuri'arsu a zabukan da za a yi a shekara mai zuwa. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar na dauke da ƙarin bayani.
2: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488,633 suka yi rijista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
3: a yawan adadin rijistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan. An daɗa duba ingancin na'urorin, to amma kuma sai wasu sabi.
2: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
3: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
2: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
4: To ba mu da wani dalilin da zai samu mu gamsu ba.
2: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe, Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
5: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya faɗa.
2: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zaɓe ta faɗa a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce an samu raguwar da ƙasar ke yi kan kuɗaɗen shiga ta hanyar sayar da ɗanyen mai, matakin da gwamnatinsa ta bayyana a matsayin gagarumin sauyin da aka samu ga tattalin arzikin ƙasar. Ya ce gwamnatinsa ta yi amfani da dabarun faɗaɗa tattalin arziki zuwa fannin aikin noma da fasahar zamani da masana'antu ne wajen samar da sauyin. Jami'an tsaron Najeriya sun sanar da kashe Abdulsamad Ohida, ɗaya daga cikin kwamandojin ƙungiyar ISWAP a dajin Ondo, a cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai na Brigade ta 32 da ke Akure, Innocent Omalai ya fitar. Ya ce a ranar Lahadin da ta gabata ne dai jami'ansu suka kashe Ohida, wanda aka fi sani da Anwar, a wani aiki da suka gudanar a dajin Oho da wato da ke jihar. Sojojin Mali sun sake kwace iko da Kidal, birnin da ke da mahimmancin gaske a yankin arewacin ƙasar, wanda ya shafi watanni aƙalla 5 a ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Abzinawa waɗanda suka janye daga cikinsa a jiya Talata. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
6: Rahotanni sun ce da tsakiyar ranar jiya Talata, sojojin na Mali tare da rakiyar dakarun sojin haya na Rasha suka kutsa birnin na Kidal ba tare da fuskantar wata tirjiya ba. Wani jami'in soji a birnin Gao da ya buƙaci a sakai sunansa ya ce a halin yanzu sojin na Mali sun tsaurara matakai game da aikin sintiri a birnin na Kidal da zummar kakkaɓe duk wata barazanar tsaro. Sai dai ƙungiyar FLA ta mayakan Azbinawan ta ce janyewar da ta yi ta wucin gadi ce, zalika ta ɗauki matakin ne domin kare rayukan fararen hula daga salwanta. La'akari da ɓarmuta ta sama na mai kan uwa da wabi da ta ce haɗin gwiwar sojin na Mali da na Rasha na yi kan garin na Kidal. Idan za a yi tunawa a ƙarshen watan Afrilun wannan shekara ne dai yi mayakan Azbinawa suka ƙaddamar da jerin harare da nufin raunana gwamnatin sojin Mali, lamarin da ya kai ga kwace iko da birnin na Kidal da kuma kashe ministan tsaron ƙasar.
0: Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta tabbatar da cewar ɗan jarida Musa Kaka na hannun hukumomin jamhuriyar Nijar. A jiya ne dai kungiyar ta bayyana hakan bayan ganawa da ministan shari'a kuma da ke kare haƙƙin al'umma Aliyu Dauda. Tun a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata ne dai ba a sake jin ɗuriyar Musa Kaka ba bayan da ya taso daga ofishinsa da ke gidan rediyo da talabijin na sarauniya da ke birnin Yamai sai a jiya talata da hukumomi suka tabbatar da cewar yana hannunsu. Mai shigar da ƙara na gwamnatin jamhuriyar Nijar ya buƙaci kotu ta ɗaure lauya kuma mai fafutuka Maitre Ruwanu Abdulrahman shekara 5 a gidan yari sannan ya biya tarar sefa miliyan 5 bisa zarginsa da yin amfani da yanar gizo don wallafa labaran ƙanzon kurege. A zaman kotun da aka yi a jiya talata, lauyan wanda ake tuhuma sun buƙaci a samar da sabbin alƙalai domin shari'ar saboda ba su yarda da waɗanda ke tafiyar da shari'ar ba a yanzu. Ga dai abinda Muhammadu Gamace makusanci ga Maitre Ruwanu Abdulrahman ya bayyana mana.
7: Koti ga labari za mu baki cewa mun aje takarda wajen kurdeta saboda a nemo wani sabon koti wanda zai mamata lirwani shari'a. Da sun ka gaya ma koti shi kuma juju na shari'a ya tsaye da shari'a ya ce a ba su minti 15 su je su ga juna su shawara. Bayan shawara suka komo suka ce sun yi watsi da wannan magana ta lauyoyin Maitre Ruwanu. Kenan su dole sai an yi shari'a nan wurinsu kuma a yau. Su lauyoyi su kuma suka ƙaurace ma ɗakin shari'a. A ce ba a ba su daman nan doka ta ba su daman juji hana. Kuma suka ce ma shi Maitre Ruwanu duk tambayoyin da koti zai yi mishi kai ya amsa musu. To haka aka yi shari'a juju kawai suka yi maganunsu da su da prokurar. Prokurar ta ce ta tambaya a sa shi gidan kaso shekara 5 kuma sa shi biyan miliyan 5.
0: Muhammadu Gamace makusanci ga lauya Ruwanu Abdulrahman kenan. Kenya ta tabbatar da mutuwar mutum na farko sakamakon kamuwa da cutar Ebola bayan da wani ɗan ƙasar da ya shafe shekaru yana zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya koma gida don yin jinya. Ministan Lafiya na Kenya Aden Dole ne ya sanar da mutuwar mutumin da ya bayyana wato da bai bayyana sunansa ba sai dai shekarunsa bayan da ya koma gida daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ranar 3 ga wannan wata da muke ciki. Mutane akalla 30 ne ake fargabar sun mutu yayin da wasu gwammai suka ɓace bayan haɗarin wasu jiragen ruwa da suka yi taho mugama a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda mahukunta ke cewa yanzu haka an baza jami'ai domin aikin laluban waɗanda suka nitsi. To labaran da yana zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Isra'ila ta gudanar da bukukuwa a hukumance domin tunawa da cika shekaru 3 da mummunan harin da kungiyar Hamas ta kaddamar a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 inda gwamnatin kasar ke amfani da kalandar Yahudanci wajen ayyana ranakun juyayi na ƙasa yayin da aka gudanar da wasu manyan taruka a ranar 5 ga wannan wata na Oktoba. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
8: Shugabannin ƙasar ciki har da shugaba Isaac Herzog da Prime Minister Benjamin Netanyahu sun jagoranci babban taron juyayi da aka yi a makabar ƙasa ta Mount Herzl da ke birnin Quds domin tunawa da mutum 1,200 da suka mutu da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su. A jawabansu, shugabannin sun jaddada alƙawarin sabon aikin soja na ci gaba da yaƙi har sai sun cimma burikansu na wargaza ƙungiyar Hamas baki ɗaya da kuma dawo da sauran mutanen da ake tsare da su. Wannan ya zo ne daidai lokacin da dakarun ƙasar ke ci gaba da fafatawa a fagen daga, lamarin da ke nuna cewa har yanzu akwai sauran rana a gaba. Daidai lokacin da Isra'ila ke gudanar da bukukuwan juyayin, yankin Gaza na ci gaba da kasancewa cikin tsananin ƙunci da rushewar ababen more rayuwa bayan shekaru 3 da barkewar yakin. Duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a baya, ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa irin su MSF sun ce kusan kashi 80 na gine-gine da cibiyoyin lafiya a Gaza sun lalace baki ɗaya. Yayin da adadin al'ummar Falastinawa da aka kashe a yakin ya haura 74,000. A halin yanzu, miliyoyin mutane na ci gaba da rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira cikin matsanancin ƙarancin abinci.
0: An gaida Shamsiya Haruna. To labaran kenan yanzu ko kai tsaye muna tare da Michael Kudusin domin zagaya da mu fagen wasanni. Michael barka da safiya.
9: To barka da warhaka. Wani babban al'amari ya faru a fagen wasan kwallon kafa ga duniya gaba daya tunda yanzu cin da ake ciki Lionel Messi gwarzon dan wasan kwallon kafa a wannan zamani da ake ciki ya yi murabus daga buga wasan kasa da kasa. Tunda ya karkar buga wasannin kasa da kasa ne wanda ya shafi shekaru 21
0: da ya kwashi.
9: To inda ya ban kwana cikin shauki da ga masoyansa a Argentina a wasan sa na karshe da ya buga a Buenos Aires. Sun doke Benin da ci 3 da nema ne a wannan wasa. Wannan wasa ne na karshe kuma Messi ya jefa kwallon sa ga 126 wanda ya ci a kasar sa kuma wasan sa na 208 kenan da ya buga a
0: tawagar
9: Argentina kenan ya buga wannan wasa
0: ya samu damar zama dan wasan da yafi kowani dan wasa bugawa Argentina wasa a tarihi
9: da gaske kasan ya dade yana yi da
0: shekara
9: 29
0: haka
9: yana buga da haihuwa yana bai dena wasa ba sai jiya din nan. To Messi dai kafin a buga wannan wasa ana zagayawa wata yar motar nan cikin kwalla yake dagawa magoya bayan sa hannu bayan kuma da aka karkare wasu jirage marasa matuka masu hasken gaske su ne suka mamaye sararin samaniyar wannan filin wasa na Monumental da aka yi wasa a Buenos Aires. To Messi dai ya lashe kyautar Ballon d'Or har su 8 kafin ya aji watan yi wa kasarsa wasa da ya rika ci gaba da fafatawa a wasannin kungiya da kungiya amma banda na kasa da kasa.
0: To ita na kungiyar yaushe za mu sa ran ganin yayi ban kwana da ita domin shi da Cristiano Ronaldo sun za a iya cewa sun dage a wannan sauka.
9: Kila suna so sai sun ji ba sa iya daga kafa. To shi ma Harry Kane ya kafa tarihi kuma ka san aka ya jefa kwallo a raga a tawagar Ingila. To shi ya buga ya cimma dan wasan Ingila kenan watan Peter Shilton da ya kafa tarihin da ya cimma tarihin da ya kafa tsawon shekaru 36 na bugawa Ingila wasa 125 shi ma Harry Kane ya buga wasa 125. To Shilton ya mayar da martani ka san me tsaran raga ne
0: haka
9: ya mayar da martani inda yake yabawa shi Harry Kane yake cewa ya tabbata Harry Kane zai wuce ma wasanni 125 zai kafa tarihi da zai yi wuya wani ya zo ya cimma wannan tarihi ballantana ya wuce shi.
0: To Mike muna godiya.
9: Nagode ba.
0: Yau ake cika shekaru 3 da harin da mayakan Hamas suka kaiwa Yahudawa da ke gudanar da bukukuwa a Isra'ila abinda ya haifar da yakin da aka kashe Falastina sama da 70,000. Domin tattaunawa kan yakin da kuma abinda ya sauya, Bashir Ibrahim ya tattauna da Dr. Abdul Hakim Garba mai sharhi kan lamuran Gabas ta Tsakiya ga kuma yadda zantawar su ta gudana.
10: To Dr. Abdul Hakim Garba Funtuwa, yau 7 ga watan Oktoba an cika shekara 3 kenan. Kamar me zaka ce dangane da wannan yaki da aka gwabza tsakanin Isra'ila da mutanen Gaza?
11: Abin da zan ce game da yakin nan ranka an samu wani yanayi wanda bamu taba ganin irinsa ba. Misali ko a yakin da ake yi nan cikin gida tsakanin Isra'ila da kuma Falastinawa a nan Gaza ko kuma a West Bank. Zaka ga bamu taba samun irin harin nan da Hamas ta kai ba. Ko lokacin da suke intifada din nan ba a kai irin wannan muna ga Yahudawa ba. So shi yasa zaka ga cewa ana ganin daga in ka dauko kasar Isra'ila wadda ta yi abin, kasa ta biyu wadda zaka yi blaming, wanda zaka zargi shi ne kasar America.
10: Na'am. To doctor, menene sauya dangane da wannan rikici tsakanin Isra'ila da Falastinawa sakamakon wannan yaki?
11: Abin da ya sauya daga wancan lokacin zuwa yanzu, zaka ga ranka dade kamar yadda na mama tashiya shine ba a taba samun irinsa ba. Banda ya kawo wannan abin shine an samu matsala sosai cewa rayuwa tsakanin su an samu matsala. Matsalar da aka samu shine cewa zamantakewar su wadda bata yi lalace haka ba ta zo ta lalace. Ai da Isra'ila da kanta ta janye 2000 da 'yan kai, su da kansu suka janye daga wurin. A 2006 Hamas ta samu mulkin wurin da aka yi zaɓe suka samu gwamnatin wurin. Ne da kashi 63 yanzu na Gaza Isra'ila tana mamaye da shi. Abin da yasa nace haka, an bi wa cikin statistics da aka fidda ranan Alhamis din da ya wuce, aka ce kashi 63 yanzu na Gaza na hannun Isra'ila. Sannan babban abin da ya soya kuma rankar ilimi tsakanin shi ne cewa ana nan ana mukarkashiya cewa sai sun bar wurin ma gaba daya. Zaka ga siyasar nan da ake son a yi na 10 ga 27 ga wannan watan, ma duk man Falasɗinawa masu neman mukamai abin da ke zuciyarsu kenan, yanda za a ce su koyi kore Falasɗinawa. To kaga ana maganan tun daga abin da ke nan yanzu da kuma abin da ake tunani za a yi gaba wajen cewa a hana Falasɗinawa Gaza gaba ɗayanta.
12: To me zai zama makomar Falasɗinawan kenan dangane da matsayin Majalisar Ɗinkin Duniya na tabbatar da cewa sun samu ƙasa ta kansu?
11: It depends inda kake, ko kamanya manyan kasashe su ma su arabaske, amma da yawan su suna cewa sun yadda da cewa a samu ƙasa guda biyu wanda suke gefe da juna, wato ƙasar Falasɗina da kuma ƙasar Isra'ila. Amma an zo an waye gari, ƙasar Isra'ila ta mamaye fiye da kashi 80 abinda ake tunanin da za a ba Falasɗinawa. Daga lokacin da aka yi Oslo Accord a wancan baya, an karɓe fiye da kashi 60 a wurin da ake tunanin da za a ba Falasɗinawa. To za ka ga abu ne wanda za ka ga cewa wannan ƙasashe nan da ake tunani cewa su zauna tare, ƙasashe guda biyu zauna tare, shi yasa wasu suke ganin kamar kusan ba zai yiwu ba. Amma kasa gane ina za a je, to kaga kana iya tunanin cewa akwai matsala a gaba, kuma ba ƙaramin matsala ba, wanda za a ga ana tunanin cewa idan ba a yi solving ɗinta ba, yaƙe-yaƙen nan da ake yi kusan ba za a daina ta har nan gaba kenan.
12: A takaice dai yanzu dai babu batun maganan samun ƙasar Falasɗinu akan teburu.
11: Gaskiya yanzu sai dai a sashe, amma yanzu babu wannan abun, saboda ai na bada misalai waɗanda za ka iya cewa babu ƙasar Falasɗinu.
12: Dr. Abdulhakim Garba Humtuwa, mun gode sosai.
11: Thank you sir.
0: Tattaunawa tsakanin Bashir Ibrahim Idris da kuma Abdulhakim Garba kenan.
13: RFI.
0: Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Okay.

0: Muhammad Isa shine cikakken sunansa, makusantansa kuwa na kiransa da sunan Malamin Gawo. To amma Alhaji Muhammad Gawo Filinge shine sunan da aka fi sanin wannan fitaccen mawaki na kasar Hausa da shi, wanda aka haifa a garin Gawo da ke yankin Filinge cikin tsohuwar jihar Yamai, a yanzu kuwa jihar Talabiri da ke yammacin Nijar. Mawakin dai ya taka gagarumar rawa sakamakon waƙoƙinsa na siyasa da na sarakunan gargajiya da noma da kuma zamantakewa lokacin da ya yi zamani tsakanin shekarun 1960 zuwa 1990. Sakamakon irin wannan gagarumar gudunmawa da ya bayar a ranar Asabar 3 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2026, mahukunta sun karrama wannan mawaki ta hanyar raɗawa wani titi da ke birnin Yamai sunansa. Babban magajin garin birnin Yamai, Kanar Bubakar Sumana, shi ne ya jagoranci bikin, wanda ya samu halartar ɗimbin mutane ciki har da mai martaba sarkin Kurfai na Filinge, Alhaji Salifu Marafa, wanda ya yi amfani da wannan damar domin jinjinawa mahukunta saboda wannan karamci.
1: Ina yi ma mutanen Kurfai godiya da wannan ƙoƙarin da suka yi, Allah ya sa mun yi kuma an gani. Na ce kuma mun gode ma Ade da ya ba ɗan Kurfai wanda girma da har daiman ba a wance suke hanyar ko biyu za a ce Mahmud Gawo yadda can tsalla ake ba su mafan shi ba sannan suna yara. Shi ne ke so in gaya mai ɗan Kurfai, ku tashi da kwana mu kan mu juna mu gina ƙasar mu Kurfai. Ba wani zai zo kowa da Indiya ba su gyara mana ƙasar mu ta fara. Allah kare ƙasar Nijar, al'ummar Nijar. Allah kare ƙasar Kurfai, al'ummar Kurfai.
0: Kazalika an gayyaci iyalan marigayi Muhammad Gawo Filinge a wannan biki. Mahmuda Muhammad Gawo Filinge ɗa ne ga marigayin, wanda kuma ya kasance a wurin wannan biki.
2: Musamman mu godiyar da za mu yi ga gwamnati, duk magabata da sun ka wuce ba a tuna da tsohonmu ba sai zakkuwar wannan shugaba namu mai albarka. Ya tuna da tsohonmu, aka karrama shi har aka sa ma titi sunan shi, muka samu rumfai wanda shi ne na Muhammad Isa. Alhamdulillah mun gode, mun yi godiya ƙwarai. Godiya da za mu yi ma al'ummar Kurfai da mai martaba da ya ɓata lokacinsa da ayyukansa a kan wannan rana da wannan biki. Wallahi mun yi musamman mun yi babban godiya zuwa gare shi. Kuma sannan su 'yan Kurfai da aka yi kira, ƙanana da yara da manya da tsofaffi, kowa ya zo. Mun yi godiya kuma muna roƙon Allah ya mai da kowa gidansa lahiya, sannan kuma mun gode musu kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairinsa.
0: An dai zaɓi unguwar Tallagi, ɗaya daga cikin tsofaffin unguwannin birnin Yamai ne, domin sanyawa titi ɗaya sunan Muhammad Gawo Filinge, inda mai unguwar Hassan Sumana Salele ya ba wannan zaɓi.
3: Mutanen Filinge da ke cikin Tallagi, na muku godiya ƙwarai don kun gudu ku 'yan ƙasa ne masoyan ƙasa. Kira da sarkin Filinge muku, kun zo kuma amsa. Allah dai mishi roƙo ya tsaya mu ƙasar cikin lahiya da lumana da kwanciyar hankali. Kun ji an ce for nation, don ka ra'ayi ana so a sake tsohon ra'ayin nan a samu ra'ayi mai kyau wanda zai sa da ƙasarmu gaba. A yau wallahi sojojin waɗance tsare da lahiyarmu da mai babban wannan Allah, waɗanda ke bisa teren kuma Allah ya kare su. Manke hinna da ake ne ga shabuwar su, assalamu alaikum, kula ki samu.

Jama'a Dalla, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, inda kuka ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta sanar da kammala shirye-shiryen gudanar da babban zaben ƙasar, sannan ta ce zuwa yanzu jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola a kasar. Hakanan kun ji cewa yau ake cika shekaru uku da harin da Hamas ta kai Isra'ila, wanda ya sanadiyar mutuwar Yahudawa sama da 1,000. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin. Michael Kudisun muka yi asibanci tare da shi, sai kuma Mustapha Adebisi da ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu, ka misali ke cewa sai mun sake haduwa a cikin shirinmu na hantsi.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashin Hausa na Radio France International akan mita 16 da kuma 22.
1: Misali.
0: Mai sauraro barkamu da safiya, da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zabi a Najeriya ta sanar da kammala shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar, sannan ta ce ta a yanzu haka jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola a kasar. Hakanan za ku ji cewa a yau ne ake cika shekaru uku da harin Hamas kan Isra'ila, wanda ya sanadiyar mutuwar Yahudawa sama da 1,000. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage kwanaki 100 a gudanar da babban zaben Najeriya, a jiya Talata hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar INEC ta sanar da cewa ta kusa kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata, sannan ta sanar da yawan mutanen da suka yi rijista domin samun damar kada ƙuri'arsu a zabukan da za a yi a shekara mai zuwa. Wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar, na dauke da ƙarin bayani.
2: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488,633 suka yi rijista, sai kuma mai bi mata jihar Kano, inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC, Zainab Aminu Abubakar, ta mun ƙarin haske da cewa
3: a yawan adadin rijistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai.
2: INEC, Zainab Aminu Abubakar, ta mun ƙarin haske da cewa
3: a yawan adadin rijistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai ranar da za a fara raba

0: Ba goma ga iyalan wa'anda suka rasa ƴaƴansu a ciki da kuma wa'anda abin ya ritsa da su Allah bai sa kwanansu ya kare ba. Su kuma za a ba su miliyan 2 da buhun shinkafa 5.
1: Batun diya dai babu shi.
0: Batun diya kwata-kwata ma babu shi. Dan ba ma batun diya suke ba yanzu haka. Kawai dai ana jimami ne na cewa su sun rage mamu.
1: Kuma ku ba ku yi yunkuri na neman a biya ku diya ba?
0: Ko ma mun yi yunkuri a matsayin ga na talakan taya kafiya. Kuma wanda zai zama cewa hukuma ce mai zaman kanta gwamnati ta bata lasisi wannan sai dai ya zama haƙƙi ne namu gaba ɗaya na iyayen yara in mun nemi hakan sai mu haɗa kai in mun ga zamu iya amma mafi yawa in kin duba ba ma da ƙarfin da zamu iya ɗaukan wannan jagorancin cewa lalle sai gwamnatin tarayya ko kuma wannan hukuman da alhakin abun ya rata a wayanta sai sun biya mu diyan rai da aka rasa na adadin wannan iyalai namu.
2: Malam Awal Sani guda daga cikin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hannun jami'an hukumar Civil Defense. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta tabbatar da cewar ɗan jarida Musa Kaka na hannun hukumomin jamhuriyar Nijar. A jiya ne dai ƙungiyar ta bayyana hakan bayan ganawa da ministan shari'a kuma mai kare haƙƙin al'umma Aliyu Dauda. Tun a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata ne dai ba a sake jin ɗuriyar Musa Kaka ba bayan da ya taso daga ofishinsa da ke gidan rediyo da talabijin na sarauniya da ke birnin Yamai sai a jiya Talata da hukumomi suka tabbatar da cewar yana hannunsu. Sojojin Mali sun sake kwace iko da Kidal birnin da ke da mahimmancin gaske a yankin arewacin ƙasar wanda ya shafe watanni akalla 5 a ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Abzinawa waɗanda suka janye daga cikin birnin a jiya Talata. Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
3: Rahotanni sun ce da tsakiyar ranar jiya Talata sojojin na Mali tare da rakiyar dakarun sojin haya na Rasha suka kutsa birnin na Kidal ba tare da fuskantar wata tirjiya ba. Wani jami'in soji a birnin Gawo da ya buƙaci a sake sunansa ya ce a halin yanzu sojin na Mali sun tsaurara matakai gami da aikin sintiri a birnin na Kidal da zummar kakkaɓe duk wata barazanar tsaro. Sai dai ƙungiyar FLA ta mayakan Azbinawan ta ce janyewar da ta yi ta wucin gadi ce, zalika ta ɗauki matakin ne domin kare rayukan fararen hula daga salwanta. La'akari da ɓarin wuta ta sama na mai kan uwa da wabi da ta ce haɗin gwiwar sojin na Mali da na Rasha na yi kan garin na Kidal. Idan za a yi tunawa a ƙarshen watan Afrilun wannan shekara ne dai mayakan Azbinawa suka ƙaddamar da jerin harare da nufin raunana gwamnatin sojin Mali, lamarin da ya kai ga kwace iko da birnin na Kidal da kuma kashe ministan tsaron ƙasar.
2: Faransa da kuma jamhuriyar Benin sun kafa kwamiti da zai nazari kan yadda za a dawo da wasu kayayyakin tarihin Benin ɗin waɗanda Faransa ta kwashe a lokacin mulkin mallaka. Rukaiya Abubakar na ɗauke da cigaban labarin.
4: Bayanai sun ce shugabannin za su yi wata tattaunawa da za ta mayar da hankali kan dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da tsaro, makamashi, horo da kuma al'adu. Yayin da yake yi wa manema labarai jawabi, Macron ya ce ƙasashen biyu suna da dangantaka iri ɗaya bisa ga abotaka, aminci da buri tun talatali. Taron ya zo ne yayin da Paris ke neman sake ƙarfafa dangantakarta da Afirka bayan rage tasirin sojojinta a nahiyar, a yayin da ake ƙara nuna ƙiyayya gare ta a wasu ƙasashe. Har yanzu Faransa tana horista matukan jiragen saman soja na Benin da rundunonin soji na musamman da ke yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar. Dangantakar Kwatano da Paris da ke ci gaba da wanzuwa ta haddasa tsamin dangantaka tsakanin Kwatano da makwabtanta waɗanda ke zarginta da ɗaukar nauyin sojojin Faransa. Benin ta kuma yi kira da a mayar da dukiyarta da Faransa ta saci a ƙarni na 19, ko da yake an dawo da wasu kayan tarihi na al'adu da dama a cikin 2024, amma har yanzu akwai wasu da dama gidajen tarihi na Louvre da Kai Branly da ke Paris.
2: Kenya ta tabbatar da mutuwar mutum na farko sakamakon kamuwa da cutar Ebola bayan da wani ɗan ƙasar da ya shafe shekaru yana zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya koma Kenya don jinya. Adin Duale shi ne ministan lafiyar Kenya, ga kuma bayanin da ya yi.
5: Ma'aikatar lafiya ta Kenya na sanar da jama'a cewa ta tabbatar da bullar cutar Ebola a karon farko. Mutumin da ya kamu da cutar ɗan asalin ƙasar Kenya ne, wanda ya shafe shekaru 7 yana zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ya yi fama da rashin lafiya kimanin wata guda da ya gabata, kuma ya ziyarci asibitoci daban-daban yayin da yake can Congo. Ya yi tafiyar mota daga Jamhuriyar Congo zuwa Kampala, kafin ya hau jirgin sama mai lamba 8523 inda ya isa Nairobi a ranar Asabar 3 ga watan Oktoba. mun gano mutane 28 da suka yi mu'amala da

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 25. Misali, Mr. Barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zabe ta Najeriya ta sanar da kammala shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar, sannan ta ce a yanzu jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola a kasar. Haka nan za ku ji cewar ƴan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke Saudiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage kwanaki 100 a gudanar da babban zaɓe a tarayyar Najeriya, a jiya ne Talata ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC ta sanar da cewar ta gama kusan dukkanin shirye-shiryenta, tare da sanar da yawan masu kada wato masu rijista, inda ta ce a yanzu haka jihar Lagos ce ke kan gaba. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar na dauke da ƙarin bayani.
1: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488,633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano, inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
2: a yawan adadin rijistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan. An daɗa duba ingancin na'urorin, to amma kuma sayi wasu sabi.
1: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma, wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
2: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe ɗaya sai a saka a yanar gizo.
1: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC, ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
3: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
1: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe, Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
4: Na ci daɗi amma gamsu da abin da ya faɗa.
1: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kyan abin da hukumar zaɓe ta faɗa a takarda shine matsalar ba, ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Ma'aikatar kula da harkokin wajen Najeriya ta ce kimanin 'yan ƙasar 2,000 ne ta kwaso daga Afirka ta Kudu tun bayan fara zanga-zangar ƙin jinin baƙi a ƙasar. A cewar sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce daga ranar 10 ga watan Yuni wannan shekarar zuwa 2 ga wannan wata da muke ciki, ta kwaso 'yan Najeriya 1,926 zuwa gida. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce an samu raguwar da ƙasar ke kan kuɗaɗen shiga ta hanyar sayar da ɗanyen mai, matakin da gwamnatinsa ta bayyana a matsayin gagarumin sauyin da aka samu ga tattalin arzikin ƙasar. Ya ce gwamnatinsa ta yi amfani da dabarun faɗaɗa tattalin arziki zuwa fannin aikin noma da fasahar zamani da masana'antu da suka samar da wannan sauyi. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewar ba za ta biya iyalan mutanen da suka mutu a hannun jami'an Civil Defense a jihar Niger diya ba, sai dai ta ware naira miliyan 250 da za a basu a matsayin tallafi, inda gwamnan jihar Niger Umaru Bago shi ma zai raba musu naira miliyan 5 da buhunnan shinkafa 10 kowannen su. Malam Awal Sani guda ne daga cikin iyalan waɗanda abin ya shafa, ya kuma ce ba su da ƙarfin da za su kalubalanci gwamnati wajen neman dole sai ta biya su diyan 'ya'yansu.
5: Wannan hukuma da suka kashe wannan yara ya zama sila a hannunsu. Muna fatar mu dai a bi mana haƙƙinmu. Shi ma gwamna Umar Bago ya ba da buhun shinkafa 10 ga iyalan waɗanda suka rasa 'ya'yansu a ciki, da kuma waɗanda abin ya rutsa da su Allah bai sa kwanansu ya ƙare ba, su kuma za a ba su miliyan 2 da buhun shinkafa 5.
6: Batun diya dai babu shi.
5: Batun diya kwata-kwata ma babu shi, dan ba ma batun diya suke ba yanzu haka. Kawai dai ana jimami ne na cewa su sun rage mamu.
6: Kuma ku ba ku yi yunkuri na neman a biya ku diya ba?
5: Ko ma mun yi yunkuri a matsayin dingana talakan ta kafiya da hukuma wanda zai zama cewa hukuma ce mai zaman kanta gwamnati ta bata lasisi wannan sai dai ya zama haƙi ne namu gaba ɗaya na iyayen yara in mun nemi hakan sai mu hada kai in mun ga zamu iya amma mafi yawa in kin duba ba ma da karfin da zamu iya dokan wannan jagorancin cewa lalle lalle sai gwamnatin tarayya ko kuma wannan hukuman da alhakin abun yara ta a wayanta sai sun biya mu diyan rai da aka rasa na adadin wannan iyalai namu
0: Malam Awal Sani guda daga cikin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hannun jami'an hukumar Civil Defense. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta tabbatar da cewar ɗan jarida Musa Kaka na hannun hukumomin jamhuriyar Nijar. A jiya ne dai ƙungiyar ta bayyana hakan bayan ganawa da ministan shari'a kuma mai kare haƙƙin al'umma Aliyu Dauda. Tun a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata ne dai ba a sake jin ɗuriyar Musa Kaka ba bayan da ya taso daga ofishinsa da ke gidan rediyo da talabijin na sarauniya da ke birnin Yamai sai a jiya Talata da hukumomi suka tabbatar da cewar yana hannunsu. Sojojin Mali sun sake kwace iko da Kidal birnin da ke da mahimmancin gaske a yankin arewacin kasar wanda ya shafe watanni akalla 5 a ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Abzinawa waɗanda suka janye daga cikin birnin a jiya Talata. Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
7: Rahotanni sun ce da tsakiyar ranar jiya Talata sojojin na Mali tare da rakiyar dakarun sojin haya na Rasha suka kutsa birnin na Kidal ba tare da fuskantar wata tirjiya ba. Wani jami'in soji a birnin Gao da ya buƙaci a sakai sunansa ya ce a halin yanzu sojin na Mali sun tsaurara matakai game da aikin sintiri a birnin na Kidal da zummar kakkaɓe duk wata barazanar tsaro. Sai dai ƙungiyar FLA ta mayakan Azbinawan ta ce janyewar da ta yi ta wucin gadi ce, zalika ta ɗauki matakin ne domin kare rayukan fararen hula daga salwanta. La'akari da barin wuta ta sama na mai kan uwa da wabi da ta ce haɗin gwiwar sojin na Mali da na Rasha na yi kan garin na Kidal. Idan za a yi tunawa a ƙarshen watan Afrilun wannan shekara ne dai yi mayakan Azbinawa suka kaddamar da jerin harare da nufin raunana gwamnatin sojin Mali, lamarin da ya kai ga kwace iko da birnin na Kidal da kuma kashe ministan tsaron ƙasar.
0: Faransa da kuma jamhuriyar Benin sun kafa kwamiti da zai nazari kan yadda za a dawo da wasu kayayyakin tarihin Benin din waɗanda Faransa ta kwashe a lokacin mulkin mallaka. Rukaiya Abubakara na ɗauke da cigaban labarin.
8: Bayanai sun ce shugabannin za su yi wata tattaunawa da za ta mayar da hankali kan dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da tsaro, makamashi, horo da kuma al'adu. Yayin da yake yi wa manema labarai jawabi, Macron ya ce ƙasashen biyu suna da dangantaka iri ɗaya bisa ga abotaka, aminci da buri tun talatali. Taron ya zo ne yayin da Paris ke neman sake ƙarfafa dangantakarta da Afirka bayan rage tasirin sojojinta a nahiyar, a yayin da ake ƙara nuna ƙiyayya gare ta a wasu ƙasashe. Har yanzu Faransa tana horista matukan jiragen saman soja na Benin da rundunonin soji na musamman da ke yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar. Dangantakar Kwatano da Paris da ke cigaba da wanzuwa ta haddasa tsamin dangantaka tsakanin Kwatano da makwabtanta waɗanda ke zarginta da ɗaukar nauyin sojojin Faransa. Benin ta kuma yi kira da a mayar da dukiyarta da Faransa ta saci a ƙarni na 19, ko da yake an dawo da wasu kayan tarihi na al'adu da dama a cikin 2024, amma har yanzu akwai wasu da dama gidajen tarihi na Louvre da Kai Bradley da ke Paris.
0: Kenya ta tabbatar da mutuwar mutum na farko sakamakon kamuwa da cutar Ebola bayan da wani ɗan ƙasar da ya shafe shekaru yana zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya koma Kenya don jinya. Adin Duale shi ne ministan lafiyar Kenya, ga kuma bayanin da ya
9: Ma'aikatar lafiya ta Kenya na sanar da jama'a cewa ta tabbatar da bullar cutar Ebola a karon farko. Mutumin da ya kamu da cutar ɗan asalin ƙasar Kenya ne, wanda ya shafe shekaru 7 yana zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ya yi fama da rashin lafiya kimanin wata guda da ya gabata, kuma ya ziyarci asibitoci daban-daban yayin da yake can Congo. Ya yi tafiyar mota daga Jamhuriyar Congo zuwa Kampala, kafin ya hau jirgin sama mai lamba 8523 inda ya isa Nairobi a ranar Asabar 3 ga watan Oktoba. Mun gano mutane 28 da suka yi mu'amala da wanda ke ɗauke da cutar, ciki har da 'yan uwansa da ma'aikatan lafiya da suka kula da shi. Haka kuma muna ci gaba da neman wasu fasinjoji 23 da ma'aikatan jirgi 4 waɗanda suka shiga jirgi ɗaya da shi. An shirya tsarin killace waɗanda ke cikin hadarin kamuwa da cutar domin kare lafiyar jama'a.
0: Ministan lafiyar Kenya kenan. Yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid dake babban birnin Saudiya da makami mai linzami a yau Laraba, wanda shine karo na farko da aka yi hakan. To labaran kenan. Takin labarin wasanni ga Michael Kudisin ya sake dawowa. Michael, barka da
10: warhaka. Na. To an tashi wasan sada zumunci tsakanin tawagar kwallon kafa ta Super Eagles Nigeria da Kwaretta ta Rasha a jiya Talata da ci 3-3, an yi canjaras kenan 3-3. To an fafata wannan wasanni a filin wasan Nizhny Novgorod da ke kasar Rasha, inda ‘yan wasan Najeriya ƙarƙashin jagorancin coach Eric Shell suka nuna juriya da jarunta wajen farke ƙwallayen da Rasha ta saka musu. To wadda ke Najeriya ce ta fara saka ƙwallo a raga,
0: haka
10: da a ce ba wanda ya fara kiran ɗan sanda ne yake samun nasara a kes ba.
0: Sun fara jefa amma kuma aka dawo aka yi musu har ƙwallo uku.
10: Watan sun ci mai ‘ya’ya
0: kenan. Duk da gaskiya tawaga ta Najeriya a jiya za mu iya jinjina musu musamman yadda suka dawo daga baya.
10: Duba da irin kyawun da Rasha ke da shi, kuma ka san Najeriya da wannan matsalar da mawuyacin abu ne su taso daga baya, baya-bayan nan su taso daga baya su farke ƙwallaye gaba ɗaya ko kuma su samu nasara. To dai sun samu sun ci wannan wasa, kuma an yi wasa ne babu captain Ndidi da kuma Raf Onyedika ɗan wasan tsakiya saboda matsalolin rauni da kuma takunkumin ƙungiyoyinsu. Hakan bai karya musu gwiwa ba saboda matashin ɗan wasa Peter Idopolo ya rage tazarar ƙwallaye zuwa 3-2 a minti na 78, sannan a daidai minti na 94 ana duba tashi Ako Adam shi ma ya saka ƙwallo a raga. To yadda aka yi kenan Super Eagles suka ebe takaicin 3 da nema da aka yi musu a Guinea Bissau.
0: Na'am, ka san abin da ya yi yawa sai tattaki daga nan har Rasha da
10: kuma a ce
0: kuma sun je sun kwaso ƙwallaye guda 3
10: sosai
0: da ɗaya aida abin. Sai ya fi ciwo
10: sosai ko sai kuma ƙwallon mata, inda ƴan wasan gaba Sisat Oshuala da mai tsaron baya Ashley Plumptey na daga cikin ƴan wasan da suka janye daga tawagar ƙwallon kafar matar Najeriya da za ta buga wasannin neman gurbin shiga gasar Olympics ta shekarar 2028 a kasar Comoros kenan. To captain ɗin tawagar mata ta MK Dons ɗin, watan Favo Omenazu, da ƴar wasan gaba da ke takale da Belarus, watan Blessing Opeke, suna cikin waɗanda aka mai gurbin su da watan su Oshuala kenan da su. To wata sanarwa daga hukumar ƙwallon kafar Najeriya ta ce Plumptey, wadda aka sake gayyata ta bayan ta rasa zuwa gasashen kofin Afirka ta mata a shekarar 2026 sakamakon rauni, ta bukaci a yafe mata rashin zuwa saboda raunin jijiyar kafa. To Azizar Oshuala dai ba a faɗi dalilin da ya sa ita ta janye daga wannan wasa ba. To haka kuma kamar yadda NFF ta bayyana, mai tsaron bayan Benfica Oluwatosin Demehin da ƴar wasan gaba Florish Sebastian ba za su samu damar zuwa ba saboda kokarin daidaita takardun izinin zama a yayin kasan da suke wasa.
0: Na'am, to muna godiya Michael.
10: Na gode. RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana.
11: Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya, ga wasu daga cikin labaran siyasa a Najeriya. Hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar da alƙaliman da ke nuna cewa yawan ‘yan ƙasar miliyan 103 ne suka mallaki katinan zaɓe wanda zai ba su damar kaɗa ƙuri'a a babban zaben da ke tafe na 2027, inda a wani taron manema labarai shugaban hukumar Georges Mompitan ke cewa an samu sabbin rajista fiye da miliyan 10 a rukuni 3 na aikin yi wa jama'ar ƙasar rajistar zaben da hukumar ta jagoranta. Amma Britain ya ce daga ranar 25 ga watan Agustan 2025, INEC ta yi nasarar yi wa mutane miliyan 2,611,266 rajista, sai kuma wasu miliyan 4,121,825 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun shekarar nan, kana wasu miliyan 3,867,997 a tsakanin watan Mayu da Yunin bana. Wanda batu mai jin hankali game da bayanan na Amopitan shine yadda alƙaliman na INEC ke nuna cewa matasa da shekarun su ke a tsakanin 35 zuwa 49 ne kan gaba wajen yin rijistar a wannan karan, inda suke wakiltar katinan zaɓe miliyan 43,265,946. Wannan adadi na matasan na wakiltar kashi 41.83 na yawan waɗanda ke da damar kaɗa ƙuri'a a babban zaɓen na 2027. Thank you. Fatima Sadiq ya kasa yi matashiya da ta yi nata katin zaben karan farko tace ta yi ne don samu da ci gaban kasa
12: matasa dai ba wani abu suke fata ba illa samun da sauri a zaben yanzu ta hanyar zaben shugabannin da za su mayar da hankali kan ayyukan yi ilimi tsaro tattalin arziki lafiya da kuma kyakkyawan makoma ta matasa da al'umma baki ɗaya sannan matasa sun yi katin zaɓe domin ƴanci ƙuri'ar ƙarancin ka to ta hakan ne za su samu damar amfani da wannan ƙuri'ar tasu wajen bayyana ra'ayinsu da kuma zaɓar wanda suke ganin zai wakilce su tare da riƙon amana baki ɗaya
11: alƙalaman na INEC sun ce Lagos ce mafi yawan masu riƙe da katinan zaben da jimillar miliyan 7 da 488 da 633 a wani labarin na daban kuma hukumar INEC ta fara nazartar hukuncin kotun kolin Najeriya dangane da dokar zabe ta 2026 hukuncin da kai tsaye zai shafi halasti ko kuma cancantar wasu yan takara gabanin babban zaben na 2027 hukuncin kotun kolin na ranar Alhamis ya tabbatar da halastin amfani da sashi na 77 da 84 na dokar hukumar zaben ta 2026 da suka yi karin haske kan dambarwar zaben fidda gwani a tsakanin jam'iyyu
0: to an gaida Azima Bashir Aminu
7: Yau aka cika shekaru uku cur da Hamas wadda ke gwagwarmayar yantar da Palestine ta kai farmakiya Isra'ila da ta kashe Yahudawa 1,200 tare da yin garkuwa da wasu fiye da 250 tare da taimakon Amurka Isra'ila ta kaddamar da gagarumin yaki inda ta kashe Palestinawa sama da 70,000 yayin da sama da miliyan 2 suka rasa mahallansu bayan da ta ruguza kusan ilahirin gidajen da ke zirin Gaza Shekaru uku bayan faruwar lamarin, me za ku ce game da halin da aka shiga a Gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya? Muna jiran ra'ayoyinku a lambarmu ta WhatsApp, alamar ƙari 234-706-6651, sai kuma a shafinmu na Facebook.
0: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
9: Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba
13: akan fita kunya ma saboda kudi
9: yau shirin zai mayar da hankali ne kan sabon rahoton babban bankin Nigeria CBN wanda ya fito da sabbin alƙaluman ci gaba da aka samu a fannin damar iya sayen kayayyaki a kasuwanni a tsakanin al'ummar ƙasar da ya karu da maki 53 a watan Satumba daga maki 52.7 a Agustan da ya gabata

Madalla, da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, inda kuka ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta sanar da kammala dukkanin shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar, sannan ta ce a yanzu jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola. Haka nan kun ji cewa 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke babban birnin kasar Saudiya. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal, Michael Kudusin muka yi asubanci tare da shi. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duka a madadinsu, ka misali ke cewa mu wani lafiya. Thank you.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 25. Misali. Mr. Raro, barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zabe ta Najeriya ta sanar da kammala shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar, sannan ta ce a yanzu jihar Lagos ce tafi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola a kasar. Haka nan za ku ji cewa 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke Saudiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage kwanaki 100 a gudanar da babban zaɓe a tarayyar Najeriya, a jiya ne Talata ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC ta sanar da cewa ta gama kusan dukkanin shirye-shiryenta, tare da sanar da yawan masu kada wato masu rijista, inda ta ce a yanzu haka jihar Lagos ce ke kan gaba. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar na dauke da ƙarin bayani.
1: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488,633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano, inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
2: a yawan adadin rijistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan. An daɗa duba ingancin na'urorin, to amma kuma sai wasu sabi
1: akan batun yada sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matukar fargaba akai. Sai Zainab ta ce
2: akwai fasaha na daukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
1: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abinda shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesar Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa
3: to ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
1: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe, Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
4: Na ci tare amma gamsu da abin da ya fada.
1: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zaɓe ta fada a takarda shine matsalar ba, ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Ma'aikatar kula da harkokin wajen Najeriya ta ce kimanin 'yan kasar 2,000 ne ta kwaso daga Afirka ta Kudu tun bayan fara zanga-zangar kin jinin baki a kasar. A cewar sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce daga ranar 10 ga watan Yuni wannan shekarar zuwa 2 ga wannan wata da muke ciki, ta kwaso 'yan Najeriya 1,926 zuwa gida. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce an samu raguwar da ƙasar ke kan kuɗaɗen shiga ta hanyar sayar da ɗanyen mai, matakin da gwamnatinsa ta bayyana a matsayin gagarumin sauyin da aka samu ga tattalin arziki.

Madalla da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta sanar da kammala dukkanin shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar sannan ta ce a yanzu jihar Lagos sai ta fiye wa masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola. Haka nan kun ji cewa ƴan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke babban birnin kasar Saudiya. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal Michael Kudusin muka yi asibanci tare da shi. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duka a madadinsu, Kamisu Ali ke cewa mu wani lafiya.

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 25.
1: Misali.
0: Mr. Barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zabe ta Najeriya ta sanar da kammala shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar, sannan ta ce a yanzu jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola a kasar. Haka nan za ku ji cewa ƴan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid dake Saudiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage kwanaki 100 a gudanar da babban zabe a tarayyar Najeriya, a jiya ne Talata ne hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar INEC ta sanar da cewa ta gama kusan dukkanin shirye-shiryenta, tare da sanar da yawan masu kada wato masu rijista, inda ta ce a yanzu haka jihar Lagos ce ke kan gaba. Wakilin mu na Abuja Muhammad Sani Abubakar na dauke da ƙarin bayani.
2: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488,633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
3: a yawan adadin rijistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan. An daɗa duba ingancin na'urorin, to amma kuma sai wasu sabi.
2: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma, wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
3: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
2: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC, ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
4: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
2: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe, Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
5: Na ji daɗi, amma gamsu da abin da ya faɗa.
2: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kyan abin da hukumar zaɓe ta faɗa a takarda shine matsalar ba, ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Ma'aikatar kula da harkokin wajen Najeriya ta ce kimanin 'yan kasar 2,000 ne ta kwaso daga Afirka ta Kudu tun bayan fara zanga-zangar ƙin jinin baƙi a ƙasar. A cewar sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce daga ranar 10 ga watan Yuni wannan shekarar zuwa 2 ga wannan wata da muke ciki, ta kwaso 'yan Najeriya 1,926 zuwa gida. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce an samu raguwar da ƙasar ke kan kuɗaɗen shiga ta hanyar sayar da ɗanyen mai, matakin da gwamnatinsa ta bayyana a matsayin gagarumin sauyin da aka samu ga tattalin arzikin ƙasar. Ya ce gwamnatinsa ta yi amfani da dabarun faɗaɗa tattalin arziki zuwa fannin aikin noma da fasahar zamani da masana'antu da suka samar da wannan sauyi. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewar ba za ta biya iyalan mutanen da suka mutu a hannun jami'an Civil Defense a jihar Niger diya ba, sai dai ta ware naira miliyan 250 da za a basu a matsayin tallafi, inda gwamnan jihar Niger Umaru Bago shi ma zai raba musu naira miliyan 5 da buhunnan shinkafa 10 kowannen su. Malam Awal Sani guda ne daga cikin iyalan waɗanda abin ya shafa, ya kuma ce ba su da ƙarfin da za su kalubalanci gwamnati wajen neman dole sai ta biya su diyan 'ya'yansu.
6: Wannan hukuma da suka kashe wannan yara ya zama sila a hannunsu. Muna fatar mu dai a bi mana haƙƙinmu. Shi ma gwamna Umar Bago ya ba da buhun shinkafa 10 ga iyalan waɗanda suka rasa 'ya'yansu a ciki, da kuma waɗanda abin ya ritsa da su Allah bai sa kwanansu ya ƙare ba. Su kuma za a ba su miliyan 2 da buhun shinkafa 5.
7: Batun diya dai babu shi.
6: Batun diya kwata-kwata ma babu shi, don ba ma batun diya suke ba yanzu haka. Kawai dai ana jimani ne na cewa su sun rage mamu.
1: Kuma ku ba ku yi yunkuri na neman a biya ku diya ba?
6: Kuma mun yi yunkuri a matsayin ga na talakan ta kafiya da hukuma wanda zai zama cewa hukuma ce mai zaman kanta, gwamnati ta bata lasisi. Wannan sai dai ya zama haƙƙi ne namu gaba ɗaya na iyayen yara. In mun nemi hakan sai mu haɗa kai in mun ga zamu iya, amma mafi yawa in kin duba ba ma da ƙarfin da zamu iya ɗaukan wannan jagorancin cewa lalle lalle sai gwamnatin tarayya ko kuma wannan hukuman da alhakin abun ya rata a wayanta sai sun biya mu diyan rai da aka rasa na adadin wannan iyalai namu.
0: Malam Awal Sani guda daga cikin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hannun jami'an hukumar Civil Defense. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta tabbatar da cewar ɗan jarida Musa Kaka na hannun hukumomin jamhuriyar Nijar. A jiya ne dai ƙungiyar ta bayyana hakan bayan ganawa da ministan shari'a kuma mai kare haƙƙin al'umma Aliyu Dauda. Tun a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata ne dai ba a sake jin ɗuriyar Musa Kaka ba bayan da ya taso daga ofishinsa da ke gidan rediyo da talabijin na sarauniya da ke birnin Yamai. Sai a jiya Talata da hukumomi suka tabbatar da cewar yana hannunsu. Sojojin Mali sun sake kwace iko da Kidal, birnin da ke da mahimmancin gaske a yankin arewacin ƙasar, wanda ya shafe watanni akalla 5 a ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Abzinawa waɗanda suka janye daga cikin birnin a jiya Talata. Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
7: Rahotanni sun ce da tsakiyar ranar jiya Talata, sojojin na Mali tare da rakiyar dakarun sojin haya na Rasha suka kutsa birnin na Kidal ba tare da fuskantar wata turjiya ba. Wani jami'in soji a birnin Gao da ya buƙaci a sakai sunansa ya ce a halin yanzu sojin na Mali sun tsaurara matakai gami da aikin sintiri a birnin na Kidal da zummar kakkaɓe duk wata barazanar tsaro. Sai dai ƙungiyar FLA ta mayakan Azbinawan ta ce janyewar da ta yi ta wucin gadi ce, zalika ta ɗauki matakin ne domin kare rayukan fararen hula daga salwanta. La'akari da ɓarin wuta ta sama na mai kan uwa da wabi da ta ce haɗin gwiwar sojin na Mali da na Rasha na yi kan garin na Kidal. Idan za a yi tunawa a ƙarshen watan Afrilun wannan shekara ne dai yi mayakan Azbinawa suka ƙaddamar da jerin harare da nufin raunana gwamnatin sojin Mali, lamarin da ya kai ga kwace iko da birnin na Kidal da kuma kashe ministan tsaron ƙasar.
0: Faransa da kuma jamhuriyar Benin sun kafa kwamiti da zai nazari kan yadda za a dawo da wasu kayayyakin tarihin Benin ɗin waɗanda Faransa ta kwashe a lokacin mulkin mallaka. Rukaiya Abubakara na ɗauke da cigaban labarin.
8: Bayanai sun ce shugabannin za su yi wata tattaunawa da za ta mayar da hankali kan dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu, ciki har da tsaro, makamashi, horo da kuma al'adu. Yayin da yake yi wa manema labarai jawabi, Macron ya ce ƙasashen biyu suna da dangantaka iri ɗaya bisa ga abotaka, aminci da buri tun talatali. Taron ya zo ne yayin da Paris ke neman sake ƙarfafa dangantakarta da Afirka bayan rage tasirin sojojinta a nahiyar, a yayin da ake ƙara nuna ƙiyayya gare ta a wasu ƙasashe. Har yanzu Faransa tana horista matukan jiragen saman soja na Benin da rundunonin soji na musamman da ke yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar. Dangantakar Kwatano da Paris da ke ci gaba da wanzuwa ta haddasa tsamin dangantaka tsakanin Kwatano da makwabtanta waɗanda ke zarginta da ɗaukar nauyin sojojin Faransa. Benin ta kuma yi kira da a mayar da dukiyarta da Faransa ta saci a ƙarni na 19, kodayake an dawo da wasu kayan tarihi na al'adu da dama a cikin 2024, amma har yanzu akwai wasu da dama gidajen tarihi na Louvre da Kai Branly da ke Paris.
0: Kenya ta tabbatar da mutuwar mutum na farko sakamakon kamuwa da cutar Ebola bayan da wani ɗan ƙasar da ya shafe shekaru yana zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya koma Kenya don jinya. Adin Duale shi ne ministan lafiyar Kenya, ga kuma bayanin da ya
9: Ma'aikatar lafiya ta Kenya na sanar da jama'a cewa ta tabbatar da gullar cutar Ebola a karon farko. Mutumin da ya kamu da cutar ɗan asalin ƙasar Kenya ne, wanda ya shafe shekaru 7 yana zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ya yi fama da rashin lafiya kimanin wata guda da ya gabata, kuma ya ziyarci asibitoci daban-daban yayin da yake can Congo. Ya yi tafiyar mota daga Jamhuriyar Congo zuwa Kampala, kafin ya hau jirgin sama mai lamba 8523 inda ya isa Nairobi a ranar Asabar 3 ga watan Oktoba. Mun gano mutane 28 da suka yi mu'amala da wanda ke ɗauke da cutar, ciki har da 'yan uwansa da ma'aikatan lafiya da suka kula da shi. Haka kuma muna ci gaba da neman wasu fasinjoji 23 da ma'aikatan jirgi 4 waɗanda suka shiga jirgi 1 da shi. An shirya tsarin killace waɗanda ke cikin hadarin kamuwa da cutar domin kare lafiyar jama'a.
0: Ministan lafiyar Kenya kenan ɗan tawayen Huti na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid dake babban birnin Saudiya da makami mai linzami a yau Laraba wanda shine karo na farko da aka yi hakan. To labaran kenan. Kakin labarin wasanni ga Michael Kudisin ya sake dawowa. Michael barka da
10: warhaka. Na. To an tashi wasan sada zumunci tsakanin tawagar kwallon kafa ta Super Eagles Nigeria da Kwaretta ta Rasha a jiya Talata da ci 3-3 an yi canjin ras kenan 3-3. To an fafata wannan wasanni a filin wasan Nizhny Novgorod dake kasar Rasha inda ƴan wasan Najeriya karkashin jagorancin coach Eric Shell suka nuna juriya da jarunta wajen farke kwallayen da Rasha ta saka musu. To wanda ke Najeriya ce ta fara saka kwallo a raga
0: haka
10: da ce ba wanda ya fara kiran dan sanda ne yake samun nasara a kes ba.
0: Su fara jefa amma kuma aka dawo aka yi musu har kwallo uku.
10: Eh watan sun ci me yaya ke
0: da yaya duk da gaskiya tawaga ta Najeriya a jiya zamu iya jinjina musu musamman yadda suka dawo daga baya
10: da irin kyawun da Rasha ke shi kuma ka san Najeriya da wannan matsalar da mawuyacin abu ne su taso daga baya bayan nan su taso daga baya su farke kwallaye gaba ɗaya ko kuma su samu nasara. To dai sun samu sun ci wannan wasa kuma an yi wasa ne babu captain NDD da kuma Raf Onyedika dan wasan tsakiya saboda matsalolin rauni da kuma takunkumin kungiyoyin su hakan bai karya musu guyuwa ba saboda matashin dan wasa Peter Idopolo ya rage tazarar kwallaye zuwa 3 da biyu a minti na 78 sannan a daidai minti na 94 ana duk da tashi Ako Adam shi ma ya saka kwallo a raga. To yadda aka yi kenan Super Eagles suka ebe takaicin 3 da nema da aka yi musu a Guinea Bissau.
0: Na'am, ka san abin da yayi yawa sai tattaki daga nan har Rasha da
10: kuma a
0: ce kuma sun je sun kwaso kwallaye guda 3
10: sosai
0: da ɗaya aida abin sai ya fuci
10: sosai ko sai kuma kwallon mata inda ƴan wasan gaba Sister Oshuala da mai tsaron baya Ashley Plumptey na daga cikin ƴan wasan da suka janye daga tawagar kwallon kafar matar Najeriya da za ta buga wasannin neman gurbin shiga gasar Olympics ta shekarar 2028 a kasar Comoros kenan. To captain din tawagar mata ta MK Dons din watan Favo Omenazu da ƴar wasan gaba dake takale da Belarus watan Blessing Opeke suna cikin waɗanda aka mai gurbin su da watan su Ashwala kenan da su. To wata sanarwa daga hukumar kwallon kafar Najeriya ta ce Plumptey wadda aka sake gayyata ta bayan ta rasa zuwa gasar cin kofin Afrika ta mata a shekarar 2026 sakamakon rauni ta bukaci a yafe mata rashin zuwa saboda raunin jijiyar kafa. To Azizar Oshuala dai ba a faɗi dalilin da yasa ita ta janye daga wannan wasa ba. To haka kuma kamar yadda NFF ta bayyana mai tsaron bayan Benfica Oluwa Tosin Demehin da ƴar wasan gaba Floris Sebastian ba za su samu damar zuwa ba saboda kokarin daidaita takardun izinin zama a in kasan da suke wasa.
0: Na'am, to muna godiya Michael.
10: Na gode.
11: RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana.
12: Masu sauraro barkanmu da wannan safiya ga wasu daga cikin labaran siyasa a Najeriya. Hukumar zaben Najeriya INEC ta fitar da alƙaliman da ke nuna cewa yawan ƴan ƙasar miliyan 103 ne suka mallaki katunan zabe wanda zai ba su damar kada ƙuri'a a babban zaben da ke tafana 2027 inda a wani taron manema labarai shugaban hukumar Georges Mompitan ke cewa an samu sabbin rajista fiye da miliyan 10 a rukuni uku na aikin yi wa jama'ar ƙasar rajistar zaben da hukumar ta kuranta. Amma Britain ya ce daga ranar 25 ga watan Agustan 2025 INEC ta yi nasarar yi wa mutane miliyan 2,611,266 rajista sai kuma wasu miliyan 4,121,825 tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun shekarar nan kana wasu miliyan 3,867,997 a tsakanin watan Mayu da Yunin bana. Wanda batu mai jin hankali ga game da bayanan na Amopitan shine yadda alƙaliman na INEC ke nuna cewa matasa da shekarun su ke a tsakanin 35 zuwa 49 ne kan gaba wajen yin register a wannan karan inda suke wakiltar katanan zabe miliyan 43 da 265,946 wannan adadi na matasan na wakiltar kashi 41.83 na yawan waɗanda ke da damar kada ƙuri'a a babban zaben na 2027 Fatima Sadiq ya kasayi matashiya da ta yi nata katin zaben karan farko tace ta yi ne don samar da ci gaban ƙasa
13: matasa dai ba wani abu suke fata ba illa samar da sauyi a zaben yanzuwa ta hanyar zaben shugabannin da za su mayar da hankali kan ayyukan yi ilimi tsaro tattalin arziki lafiya da kuma kyakkyawan makoma ta matasa da al'umma baki ɗaya sannan matasa sun yi katin zaɓe domin ƴanci ƙuri'ar ƴancinka to ta hakan ne za su samu damar amfani da wannan ƙuri'ar tasu wajen bayyana ra'ayinsu da kuma zaɓar wanda suke ganin zai wakilce su tare da riƙon amana baki ɗaya
12: alƙaliman na INEC sun ce Lagos ce mafi yawan masu riƙe da katanan zaben da jimillar miliyan 7,488,633 A wani labarin na daban kuma hukumar INEC ta fara nazartar hukuncin kotun kolin Najeriya dangane da dokar zabe ta 2026 hukuncin da kai tsaye zai shafi halasti ko kuma cancantar wasu ƴan takara gabanin babban zaben na 2027 hukuncin kotun kolin na ranar Alhamis ya tabbatar da halastin amfani da sashi na 77 da 84 na dokar hukumar zaben ta 2026 da suka yi ƙarin haske kan dambarwar zaben fidda a tsakanin jam'iyyu.
0: To an gaida Azima Bashir Aminu.
7: Yau aka cika shekaru uku cur da Hamas wadda ke gwagwarmayar ƴantar da Falasɗinu ta kai farmaki a Isra'ila inda ta kashe Yahudawa 1,200 tare da yin garkuwa da wasu fiye da 250. Tare da taimakon Amurka, Isra'ila ta kaddamar da gagarumin yaƙi inda ta kashe Falasɗinawa sama da 70,000 yayin da sama da miliyan 2 suka rasa mahallansu bayan da ta ruguza kusan ilahirin gidajen da ke zirin Gaza. Shekaru uku bayan faruwar lamarin, me za ku ce game da halin da aka shiga a Gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya? Muna jiran ra'ayoyinku a lambarmu ta WhatsApp alamar ƙari 234-706-6651 sai kuma a shafinmu na Facebook.
0: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
14: Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba
15: hakan fita kunya ma saboda kudi
14: yau shirin zai mayar da hankali ne kan sabon rahoton babban bankin Najeriya CBN wanda ya fito da sabbin alƙaluman ci gaba da aka samu a fannin damar iya sayen kayayyaki a kasuwanni a tsakanin al'ummar ƙasar da ya karu da maki 53 a watan Satumba daga maki 52.7 a Agustan da ya gabata.

Madalla, da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, inda kuka ji cewar hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta sanar da kammala dukkanin shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar, sannan ta ce a yanzu jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola. Haka nan kun ji cewar 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke babban birnin kasar Saudiya. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal, Michael Kudusin muka yi asibanci tare da shi. Mustapha Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duka a madadinsu, Kamisa Ali ke cewa mu wani lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22 da kuma 25. Misararo barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar zabe ta Najeriya ta sanar da kammala shirye-shiryen gudanar da babban zaben kasar, sannan ta ce a yanzu jihar Lagos sai ta fi yawan masu kada ƙuri'a. Kenya ta sanar da mutuwar mutum na farko da ke dauke da cutar Ebola a kasar. Haka nan za ku ji cewa 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin sama na Sarki Khalid da ke Saudiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage kwanaki 100 a gudanar da babban zabe a tarayyar Najeriya, a jiya ne Talata ne hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar INEC ta sanar da cewar ta gama kusan dukkanin shirye-shiryenta, tare da sanar da yawan masu kada wato masu rijista, inda ta ce a yanzu haka jihar Lagos ce ke kan gaba. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar na dauke da ƙarin bayani.
1: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488,633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta min ƙarin haske da cewa
2: a yawan adadin rijistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan. An daɗa duba ingancin na'urorin, to amma kuma sai wasu sabi.
1: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma, wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
2: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
1: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
3: To ba mu da wani dalilin da zai saba mu gamsu ba.
1: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe, Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
4: Na ci tadi amma gamsu da abin da ya fada.
1: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta fada a takarda shine matsalar ba, ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: Ma'aikatar kula da harkokin wajen Najeriya ta ce kimanin 'yan kasar 2,000 ne ta kwaso daga Afirka ta Kudu tun bayan fara zanga-zangar ƙin jinin baƙi a ƙasar. A cewar sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce daga ranar 10 ga watan Yuni wannan shekarar zuwa 2 ga wannan wata da muke ciki, ta kwaso 'yan Najeriya 1,926 zuwa gida. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce an samu raguwar da ƙasar ke kan kuɗaɗen shiga ta hanyar sayar da ɗanyen mai, matakin da gwamnatinsa ta bayyana a matsayin gagarumin sauyin da aka samu ga tattalin arzikin ƙasar. Ya ce gwamnatinsa ta yi amfani da dabarun faɗaɗa tattalin arziki zuwa fannin aikin noma da fasahar zamani da masana'antu da suka samar da wannan sauyi. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewar ba za ta biya iyalan mutanen da suka mutu a hannun jami'an civil defense a jihar Niger Delta ba, sai dai ta ware naira miliyan 250 da za a basu a matsayin tallafi, inda gwamnan jihar Niger Umaru Bago shi ma zai raba musu naira miliyan 5 da buhunnan shinkafa 10 kowannensu. Malam Awal Sani guda ne daga cikin iyalan waɗanda abin ya shafa, ya kuma ce ba su da ƙarfin da za su kalubalanci gwamnati wajen neman dole sai ta biya su diyan 'ya'yansu.
5: Wannan hukuma da suka kashe wannan yara ya zama sila a hannunsu. Muna fatar mu dai a bi mana haƙƙinmu. Shi ma gwamna Umar Bago ya ba da buhun shinkafa 10 ga iyalan waɗanda suka rasa 'ya'yansu a ciki, da kuma waɗanda abin ya ritsa da su Allah bai sa kwanansu ya ƙare ba. Su kuma za a ba su miliyan 2 da buhun shinkafa 5.
6: Batun diya dai babu shi.
5: Batun diya kwata-kwata ma babu shi, dan ba ma batun diya suke ba yanzu haka. Kawai dai ana jimami ne na cewa su sun rage mamu.
6: Kuma ku ba ku yi yunkuri na neman a biya ku diya ba?
5: Ko ma mun yi yunkuri a matsayin ingana talakan taya kafiya da hukuma wanda zai zama cewa hukuma ce mai zaman kanta gwamnati ta bata lafi wannan sai dai ya zama haƙi ne namu gaba ɗaya na iyayen yara in mun nemi hakan sai mu hada kai in mun ga zamu iya amma mafi yawa in kin duba ba ma da karfin da zamu iya dokan wannan jagorancin cewa lalle sai gwamnatin tarayya ko kuma wannan hukuman da alhakin abun ya rata a wayanta sai sun biya mu diyan rai da aka rasa na adadin wannan iyalai namu
0: Malam Awal Sani guda daga cikin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hannun jami'an hukumar Civil Defense. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta tabbatar da cewar ɗan jarida Musa Kaka na hannun hukumomin jamhuriyar Nijar. A jiya ne dai ƙungiyar ta bayyana hakan bayan ganawa da ministan shari'a kuma mai kare haƙƙin al'umma Aliyu Dauda. Tun a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata ne dai ba a sake jin ɗuriyar Musa Kaka ba bayan da ya taso daga ofishinsa da ke gidan rediyo da talabijin na sarauniya da ke birnin Yamai sai a jiya Talata da hukumomi suka tabbatar da cewar yana hannunsu. Sojojin Mali sun sake kwace iko da Kidal birnin da ke da muhimmancin gaske a yankin arewacin ƙasar wanda ya shafe watanni akalla 5 a ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Abzinawa waɗanda suka janye daga cikin birnin a jiya Talata. Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
6: Rahotanni sun ce da tsakiyar ranar jiya Talata sojojin na Mali tare da rakiyar dakarun sojin haya na Rasha suka kutsa birnin na Kidal ba tare da fuskantar wata tirjiya ba. Wani jami'in soji a birnin Gawo da ya buƙaci a sake sunansa ya ce a halin yanzu sojin na Mali sun tsaurara matakai gami da aikin sintiri a birnin na Kidal da zummar kakkaɓe duk wata barazanar tsaro. Sai dai ƙungiyar FLA ta mayakan Azbinawan ta ce janyewar da ta yi ta wucin gadi ce, zalika ta ɗauki matakin ne domin kare rayukan fararen hula daga salwanta. La'akari da ɓarin wuta ta sama na mai kan uwa da wabi da ta ce haɗin gwiwar sojin na Mali da na Rasha na yi kan garin na Kidal. Idan za a yi tunawa a ƙarshen watan Afrilun wannan shekara ne da yi mayakan Azbinawa suka ƙaddamar da jerin harare da nufin raunana gwamnatin sojin Mali, lamarin da ya kai ga kwace iko da birnin na Kidal da kuma kashe ministan tsaron ƙasar.
0: Faransa da kuma jamhuriyar Benin sun kafa kwamiti

0: kawa shiga wani hali. Allah sa a duba abun a yi shi cikin lumana.
1: Lamarin da bai yi wa al'ummar kasar dadi ba, kamar yadda za ku ci ta bakin Mamman Manu, wani dan Niger mazaunin birnin Yamai.
2: Bayan kwashe kwanaki biyu da su 'yan majalisar shawara na CCR suka yi, sun taba batutuwa da dama, amma batun da yake daukan hankulan al'umma shine batun yuyuwar ƙarin kuɗin mai. To in ko haka ne, su waɗannan 'yan majalisar in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kuɗin mai biskyauta ba, saboda kowa ya sani akwai wasu daga cikin waɗannan 'yan majalisu waɗanda a lokacin da mai yana 120 su suka kuto suna ta kowa mai yayi tsada, mai yayi kaza, sai muka ji a yanzu waɗannan mutanen su ne ma suke ƙoƙarin ba da shawara ga gwamnati a ƙara kuɗi. Dewa da ke wannan wurin ba muradin al'umma talakawa ba ne gabansu, buƙatunsu ne ke gabansu.
1: Abin jira a gani dai shi ne ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi. Hauwa Allar Gwangwazo, RFI Hausa. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Yayin da Najeriya ke ci gaba da samun matasa masu fasaha, fikira da kuma baiwa a fannoni daban-daban, da dama daga cikin su ba sa samun tallafin da suke bukata domin bunƙasa baiwar su da kuma mayar da tunanin su zuwa ayyukan da za su amfani ƙasa da al'ummarta. Sai dai a babban birnin tarayya Abuja an samar da wata gidauniya da ke duba irin waɗannan matasa masu ƙoƙari, tare da tallafa musu don samun damar fito da baiwarsu da ƙwarewarsu ga duniya. Gidauniyar mai suna Bilad Reality Development Trust ta gudanar da gasar da ta saba shirya wa matasa maza da mata masu fasaha da basira da ake kira da Gem Hunt, wanda a kowace ƙarshen gasar ana zaben waɗanda suka fi nuna ƙoƙari tare da tallafa musu da abin da ya fi dacewa da buƙatunsu. A bana, gasar da aka yi a karo na biyar ta mayar da hankali ne kan matasan da ke da fikira da baiwa a fannin kasuwanci, musamman waɗanda ba sa jira sai an tallafa musu kafin su fara amfani da abin da suke da shi wajen ƙirƙirar sana'a ko kasuwanci. An tallafa wa waɗanda suka yi fice da jari, tare da samar musu da ƙwararrun masu shawarwari kan bunƙasa kasuwanci domin taimaka musu su kafa kasuwanci mai ɗorewa. Shirin Rayuwata na yau zai zo muku ne kan wannan gasa, inda muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa. Daga cikinsu akwai Malama Umu Kulsum Baba, wata matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya don sayarwa. Sai kuma Dr. Sadiq Suleiman Abdullahi, jagoran kamfanin Bilad Reality da ya ɗauki nauyin gasar. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu na Abuja Ismail Karata Abdullahi.
3: Rayuwata.
5: And the winner is...
6: Gasar dai ta tattara matasa maza da mata daga sassan Najeriya, inda kowannensu ya yi fatan samun damar da za ta taimaka masa ya bunƙasa abin da yake yi. Babban jami'in kamfanin Bilal Realty da suka shirya gasar, Usman Emmanuel Basi, ga abin da ya ce:
7: muna so mu encourage matasa masu korewa su nema abun yi da kansu wanda za su sa ci gabansu da kuma su ma su iya cire talauci da su da iyayensu da kuma mutane.
6: Tsohuwar ƙaramar ministan noma a ƙasar Asabe Asma'u Ahmed da ta halarci bikin ta ce yadda matasan suka gabatar da tunaninsu ya burge ta.
8: Wasu har yanzu ma suna makaranta, ba wani tallafin da suke samu, amma sai kuma gashi ba su yi ragwanci ba, sun tashi da kansu sun duba menene ake bukata, menene ake nema.
6: Daga cikin waɗanda suka yi nasara a gasar, Fatima Isa Ladan da ƙwararriyar telaci ta bayyana farin cikin ta.
9: Ba zan ma iya ce ga yanda nake feeling ba, because 500 na samu tun dama a kasuwancin da na fara. Ban fara da komai ba, amma kaga yanzu nan da kuɗin nan zan samu in siya su keken ɗinki da abubuwa da are necessary for me in ɗinki da kyau.
6: Wanda ya zo na daya a gasar Sayyidi Umar Muhammad ya ba waɗanda ba su samu nasara

haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu gargare ga bitar muhimman kanin su kunji yan ta'adda a Najeriya sun halaka sojojin kasar tara tare da yan sanda guda uku da kuma karin fararen hula kungiyar tarayyar Afirka ta kafa hukumar da za ta bayar da alƙalmin habaka ko tauyewar tattalin arzikin nahiyar majalisar dinkin duniya ta ce kaso 2-3 na yaran da ke yunkurin tsallakawa turai ba tare da sanya idanun manya ba na fuskantar cin zarafi amma da dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurke Fidi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da ni shirye shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu gargare ga bitar muhimman kanin su kun ji yan ta'adda a Najeriya sun halaka sojojin kasar tara tare da yan sanda guda uku da kuma karin fararen hula Ungiyar tarayyar Afirka ta kafa hukumar da za ta bayar da alƙalmin haɓaka ko tauyewar tattalin arzikin nahiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kaso 2-3 na yaran da ke yunkurin tsallakawa Turai ba tare da sanya idanun manya ba na fuskantar cin zarafi. Amma da dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurke Fidi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abba Kabara da ni shirye-shiryen na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

0: sai dai a babban birnin tarayya Abuja an samar da wata gidauniya da ke duba irin waɗannan matasa masu kokari tare da tallafa musu don samun damar fito da baiwar su da kwarewar su ga duniya. Gidauniyar mai suna Bilad Reality Development Trust ta gudanar da gasar da ta saba shiryawa matasa maza da mata masu fasaha da basira da ake kira da Gem Hunt wanda a kowace ƙarshen gasar ana zaben waɗanda suka fi nuna kokari tare da tallafa musu da abin da yafi dacewa da bukatunsu. A bana gasar da aka yi a karo na biyar ta mayar da hankali ne kan matasan da ke da fikira da baiwa a fannin kasuwanci musamman waɗanda ba sa jira sai an tallafa musu kafin su fara amfani da abin da suke da shi wajen kirkirar sana'a ko kasuwanci. An tallafa wa waɗanda suka yi fice da jari tare da samar musu da ƙwararrun masu shawarwari kan bunƙasa kasuwanci domin taimaka musu su kafa kasuwanci mai ɗorewa. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan wannan gasa inda muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa. Daga cikinsu akwai Malama Umu Kulsum Baba, wata matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya don sayarwa. Sai kuma Dr. Sadiq Suleiman Abdullahi, jagoran kamfanin Bilad Reality da ya ɗauki nauyin gasar. Amma kafin nan ga rahoton wakilinmu na Abuja Ismail Karata Abdullahi.
1: Rayuwata.
2: And the winner is
3: gasar dai ta tattara matasa maza da mata daga sassan Najeriya inda kowannensu ya yi fatan samun damar da za ta taimaka masa ya bunƙasa abin da yake yi. Babban jami'in kamfanin Bilad Realty da suka shirya gasar Usman Emmanuel Basi ga abin da ya ce.
4: Muna so mu encourage matasa masu korewa su nema abun yi da kansu wanda za su sa ci gabansu da kuma su ma su iya cire talauci da su da iyayensu da kuma mutane.
3: Tsohuwar ƙaramar ministan noma a ƙasar Asabe Asma'u Ahmed ta halarci bikin ta ce yadda matasan suka gabatar da tunaninsu ya burge ta.
5: Wasu har yanzu ma suna makaranta ba wani tallafin da suke samu amma sai kuma gashi ba su yi ragwanci ba sun tashi da kansu sun duba menene ake bukata menene ake nema.
3: Daga cikin waɗanda suka yi nasara a gasar Fatima Isa Ladan da ƙwararriyar telaci ta bayyana farin cikin ta.
6: Ba zan ma iya ce ga yanda nake feeling ba because 500 na samu tun dama a kasuwancin da na fara ban fara da komai ba amma kaga yanzu nan da kuɗin nan zan samu in siya su keken ɗinki da abubuwa da are necessary for me in ɗinki da kyau.
3: Wanda ya zo na ɗaya a gasar Sayyidi Umar Muhammad ya ba waɗanda ba su samu nasara ba shawara da kada su karaya.
7: Su karasa kokari saboda ba yanzu na fara ba na fara tun 2021 ne kuma ina ta yi failing amma yanzu na samu nasara. So su yi hakuri one day su ma za su samu nasara.
3: Da alamu dai rashin nasara da wasu daga cikin waɗanda suka shiga gasar suka yi bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba domin a cewar Aisha Inna Adamu za ta ci gaba da ƙoƙari domin ganin ta cimma burinta.
8: Wannan sana'ar ta Bashit din ba ina kallon shi a ƙaramin sana'a bane saboda ina da fatan girmama gaskiya.
3: An yi kira ga masu hannu da shuni da kuma manyan kamfanoni a Najeriya da su ci gaba da zuba jari a irin waɗannan matasa domin samar da aikin yi tare da rage yawan dogaro da gwamnati.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Umu Kulsum Baba, matar aure da ke amfani da fasaha wurin sarrafa kayan abincin gargajiya don sayarwa.
9: So ina godewa Allah da ya bani dama na zo ni tukuna tun daga farko ma ya bani daman da na starting business din kuma har zuwa yanzu da attending wannan event na ci kuma ina ga godiya na ma organizers na wannan program.
3: Waɗanda suka yi nasara a wannan gasa sun nuna ƙwarewa ko bajinta ko kuma iyawa a irin kasuwanci da suka kirkira kuma suke yi. Shin wani kasuwanci kike yi kuma wani irin dabaru kike amfani da shi da ya bambanta da sauran?
9: Ina yin kasuwancin normal abincinmu na gargajiya. Kuka, kubewa, daddawa su ne nake sarrafa su. Saboda mostly yanzu in zaka kula yanda ake samun su zaka kalla da dan rashin tsafta a cikin yanda ake yin su sosai muka zo muke gyara shi ya zamana akwai ci tsafta sosai kuma a maimakon ka saya sai ka koma ka je kai aiki ka tankade ka yi waye duk mun gama wannan already kawai in dai ka saya sai dai ka je kai amfani da shi.
3: Kamar yanzu da kika yi nasara a wannan gasa kudin da aka tallafa miki ita ina zaki amfani da shi wurin bunƙasa kasuwanci?
9: Alhamdulillah wannan kudi da

da haka muka zo ga ƙarshen labarin amma kafin mu gargare ga bitar muhimman kanin su kun ji 'yan ta'adda a Najeriya sun halaka sojojin kasar tara tare da 'yan sanda guda uku da kuma ƙarin fararen hula Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta kafa hukumar da za ta bayar da alƙalmin haɓaka ko tauyewar tattalin arzikin nahiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kaso 2-3 na yaran da ke yunkurin tsallakawa Turai ba tare da sanya idanun manya ba na fuskantar cin zarafi. A madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurkefi da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirye-shiryen na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.